Humi mabo efi se mi ye hojo. Eradi sami yari na mi nompe ajuri. Ano pe nyame besa o yade nyame besa o yade nyame besa o yade ni mo bro ho beto wo so dia wona mo dia eye boni subi ntina unam saha ti bia no mo mi sei ene ano pe obetie wo mpai bo ni mo bro ho beba wo so ah asaforade be je wo obeto twa aje wo mi sei obeyi wo afri ha sa manie no mo sa obre no mo sa ohaw no mo sa yade no ho obeyi wo afri ha sa ohia no mo ewo yesu kristo din mo Obeyo ye, obeyo ye, obeyo ye.

afedia sompa no e trendy o. Sompa is trending and trending and trending. E trendy pa pa pa pa pa pa pa. E di no kwa. Pa pa pa pa pa pa pa. Enti ya declare se sompa is no more a new station. Enye new kra. Because Ure musi si ano na bebe ya haja bibira tuwe gugure mbebi kura. Sia! Hey! Ya sem. Haja bibira tuwe gugure.

0: sumpa sumpa sumpa sumpa sumpa
1: Abribi sechewura bank ba eje krom ta nodum ase onbe kasa chire kuya foro ko onbe faso anya bosiade atremu nwuma mu na omo ekomfo nyina aso so ye kenten na na omuti okasa chini bi na sabre bank manager oba e no meji di se no fi invest abaho fro abrante ye tiatia bi na okasa na maame ba ku bi sam se na bank manager no one de he nam se wono okasa maame o se ah na den na furu nsun ah abus Ah, sa na tetena atona nanu tirimu. Omuni msa juma panyini bia ese na furu sona msema me wo nyani di. Afeno fi investi aba. Ah, wodi di na furu ba yekese. Awusia fo ene so ye wasem emamon. Ene ena obi frem na woka sem sem rante hene. Sompa FM ne TV no. Se eya nyum na mutwa kama kase ahete pa pa pa pa. Ah, modi mo studio ho monte de ekoso ye na ye wabonte ene ye sove. Sompa na hete very well. Ahete pa pa pa pa. Sem wo ho atiefo. Ah, afutu sem no e wo ho. And yemem numbi wo hono mwa se oba edidi bema ema bema jedum and so yeah waria ni yetu fwa mwa kom ni ukun mwa kom ni na mwa kom ni na nye hokra na namu ni yeme gisi pa na wo ho sana yemem numbi wo ho oba ema didi oba ni jedum kura eno hon konta ani ebe yin Enyema numbia ema awariyeti beme ni susi yei. Nye sadi mame ba yini yi. Sadi yao mame ba be yini yi. Yembe kura jye hokura na meme kokura. Hokura diye matie gu bebi kura. Number one. Meka kura chen. Na kura chen na ewumu minu. Kura chen hunu.
2: Dopa FM.
1: Kurachi hunu. Oh, omono kurachi hunu. Sa oba etwe kura eye jeni upa no a. Ya nani nkuma afo ne nsinimu nyina ata na chi. Ababa wa we nkuwa de empene. Emma no kwa kura. Wi ya wa ye ye ba chenzi. Ya nkrofo nyina didi mu. Emma no kwa kura. Nemom eto de bi na se oba na otwe kuratwe hunu a ya na ne nkumu afo ne ne nsinimu dwa oh adai ni pass mercy kura de ni nua pa adai na okra so wudu ho wo sa kuratwe hunu ema be ma aye asetena ti be mani su se wei wo chire mu ba bi asa chichina won pa no no hey a hi, okay. Number two. Meba wa juma. Meba wa juma me. Me se meba wa juma. Meba mo panye no ho. Hey, ye kurad. Azari me kaya manu isi ye kurad adin to kwe baru.
3: Me wo kaya mbewe wa simbe pene ni. Mbewe wa simbe.
1: Ebi atwa na. Ba obi di wasa wasa mbi aba. Ye, Na sompa ha. Na nkwankwa nyira si ani mu haze na wo ye de nga wo. Ba ho jom mo juma panye no wa wa hene. Ene. Ade je so wo kumede. Ey. Sa oba ko ba ma juma m. E ko jojo no gu nani mu ase a. Egensi number 3 attack we dey on ma wadwuma na dem was me man pie no to promote to safwa was me me oh he ye see ye general meeting na dey be dey na we yes anwa was me me man pie we try na ye kura no wachi nsa wo she tesi o minim he adwa men pe dey we ye no men pe dey obai ma me boafu o was kume
3: fasa
1: fana mami me se me fasa fana mam oh wahoo eh wosu you mobile phone friend say kaje phobia ba obo mobile phone attraction ofa ye ni na dum ana enso yi ye wajifo wa hene moti new site ha wose me se me ma umpi attack bo unnecessary attack hake be masa na de wokoye bia ono na gwe se jama pia upi no kra ukuchi si gese sa attack bo no ma be ma humete pa pa pa pa pa number 4 duyabo unnecessary duyabo ha duyabo no unyabo se tejire yi won senom kuma fo be ma ni nyama ma no nyina